kodwa ngokufanelekileyo. Eko siyangungabi ngengqubo yakho. Hlezi into ezintwencinane. Guqukani ke ngoko. Guqukani ke ngoko ngokuba kumkani bukaThixo. Guqukani ke ngoko.